bawaste tan ngaha amba wazich do kin yomi ngaha nis ha ngaha amba ne waste hawan marjo hanka edan ngaha is anar dummy na hoxing winji hiya ye yomi ne happy father's day ichi yabinath chat ha ngaha amba ne sudangina inagam na itki yabinesh ya kinaga bichat Decoder Impressions, an ARF dummy touch CJWE, Ohna.